0: kay.
1: Nta ka ba dyan na tang mana di ka ba kay.
2: Hashtag Nungpia Active.
3: Ba YFM.